Yan, mga higyala, good morning, magandang umaga sa inyong lahat, mga kabayan, mula dito sa pusod ng Melbourne, Victoria. Ito ang inyong paboritong tahanan ng boses ng Pilipino sa Ibayong Dagat, ang 92.3 FM Radio Pilipino, ang ating programang Pinoy Gising Na. Ako po ang inyong kasama tuwing umaga, Biyernes ng umaga, si Liz Honey, at ito ang nag-iisang programang pangpagising ng inyong diwa at puso. At kumusta na po kayo? So, kumuha na kayo ng mainit na kape, pandesal, which I had that this morning, o kahit Milo dyan habang binabagtas ang Monash Freeway. Kahapon nandoon ako sa Monash Freeway. So, I know what it's like, yung ano na, mag-umpisa ng traffic. So, naghahanda para sa trabaho at eskwela. Punong-puno ang ating one-hour rundown ngayong araw. Pag-usapan natin ang mainit na balita mula sa Pilipinas. Kasama na riyan ang legal question kung mapipilit ng tumistigo si VIP Sara Duterte sa impeachment talks, ang sitwasyon sa baha sa Luzon, at ang nakalulungkot na balita ukol sa MV June Astor sa Coron. Pero syempre, hindi mawawala ang saya na may showbiz update tayo, community events, weekends, guide sa Melbourne, at mga tipid tips para sa nalalapit na Royal Melbourne Show para sa inyo, ang pamilya ng hindi nabutas ang bulsa. Manatiling nakatutok ng mga kabayan, magbabalik tayo sa kasunod ng ating balita. Okay, balita po tayo.

Chinese drilling vessel nakapasok sa Bajo di Masinloc ayon sa PCG. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na isang Chinese drilling capable research vessel ang nakita nilang nag-operate sa tatlong linggo sa loob ng exclusive economic zone, ang Pilipinas. Kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs na walang permit o awtoridad na ibinigay sa China para magsagawa ng marine science research sa lugar. Barko sa Ukraine inatake, 26 Pinoy seafarer ligtas. Ligtas ang 26 Pilipinong seafarers na sakay ng bulk carrier Jingo na inatake habang nakadaong sa Ukraine noong September 2. Ayon sa Department of Migrant Workers, nitong Lunes, mahigpit nitong minomonitor ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong tripulante sa pamamagitan ng Philippine Embassy in Warsaw, Philippine Consulate General in Kyiv at Migrant Workers Office in Prague. BBM dadalo sa New Delhi Summit. Nakatakdang bumiyahe sa India si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa BRICS Summit sa New Delhi bukas, Sabado at Linggo, September 12 at 13, bilang pangpaunlak sa imbitasyon ni India Prime Minister Narendra Modi. Ang tema ng summit na isulong ay ang katatagan, innovation, kooperasyon, solutions sa kawalang katiyakan sa ekonomiya, pagtugon sa hamon ng climate change at iba pa.

Ang pagdalo ng Pangulo ng sa summit ay magkakaroon ito ng pagkakataon sa ipaliwanag sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair. Kabilang sa mga prioridad ng BASA, ang may kinalaman sa kapayapaan at seguridad, people's empowerment at kasaganaan. PBBM pinirmahan batas sa mas pinalawak na libreng kolehiyo. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ganap na batas ang Inamiyandahang Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act para palalawigin ang pantay na pagkakataon ng bawat Pilipino sa dekalidad ng edukasyon sa kolehiyo. Sinabi rin ng Pangulong Marcos na umakyat sa 2.6 milyon ang mga benepisyaro ng free higher education ng ngayong unang semester ng school year 2026 to 2027 mula sa 2 milyon. Samantala, kinumpirma ni Department of Education Secretary Sunny Angara na sisimulan nang ituro umano ang paggamit ng contraceptives tulad ng condom sa mga grade 8 students dahil ayon sa datos, pabata ng pabata ang kaso ng adolescent pregnancy at HIV sa bansa. Pagbabawal sa social media, online gaming sa mga bata, lusot sa kamara. Nakapasa na sa papel ng kamara ang panukalang Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na layong protektahan ang kabataan laban sa mararahas ng content at labis ng pagkakulong sa online gaming platforms. Ayon kay Speaker Faustino Bojadai III, mahalagang simulan ang mas mahigpit na regulasyon lalo na tumataas ang insidente sa karahasan sa mga paaralan. Kabilang ang mga pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na ikinasawi ng 2 estudyante ang ikinasugat ng 2 pa. Sa kabilang dako, inatasan ng korte sa Seoul ang South Korea video game tycoon na si Kwon Yuk Bin na magbayad ng mahigit ng 2 trillion won o nasa 93 bilyon sa kanyang divorce settlement, ang pinakamalaking hatol sa paghati ng ari-arian sa kasaysayan ng South Korea. Itinatag ni Kwon ang Small Gate noong 2002 at pinalago ito bilang isa sa pinakamalaking gaming company sa Socor. Nagsampa ng divorce case ang kanyang dating asawa na si Lee noong Nobyembre 2022 at hiniling ang kalahati ng kanyang stake sa kumpanya. Iginit niyang may naging ambag siya sa pagtatag at unang pamahala ng negosyo. Kayon din sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing bahay. So yan po ang ating balita. Salamat po kay Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news. At ito po ay ginadeliver yours truly, Liz Honey. And the time is 7:13, hindi pa. Almost 7:15. At ang weather po natin ngayon, ating high of 18 and low of 6. At today is the 11th of September 2026. So yan mga gala, yan po ang ating balita. At good morning naman sa good morning kay Chona, good morning kay
hindi ko makita kasi distansya yung ano ko, yung phone ko. But I will greet you guys soon, okay? So balik po tayo sa ating programa na Pinoy Gising Na. So gising na ba kayo? Ako gising lang since 5:15 this morning. So yun po, to be here before 7 kasi kailangan talaga ng maaga para sa ating sa ating programang Pinoy Gising Na. Okay, so nagano po natin ang news na at tapos pang update lang, okay? So gina-include ko to lagi na ngayon at so again, nagbabalik po ang Pinoy Gising Na dito sa TZZ 92.3 FM. So doon po tayo sa usaping pampulitika na talagang pinag-uusapan sa hapagkainan at sa social media. I don't normally talk about this one pero kailangan kasi ngayon ang this is the talk of the actually sa community din. So I'll just give you update at ako naman trying to follow yung impeachment ng anong nangyari na sa ating sa bansa natin, di ba? So sa gitna ng mga usap-usapan at galaw ukol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, maraming kababayan natin ang nagtatanong, legal nga bang puwersahin o obligahin ang Vice President na umupo sa witness stand para sumagot sa mga paratang? Linawin natin ang legal sa aspeto batay sa saligang batas at mga legal scholars. Sa ilalim ng Philippine Constitution, an impeachment trial is considered sui generis. Ibig sabihin, may sariling katangian na halo ng legal at political process. Subalit, mayroon tayong right against self-incrimination sa ilalim ng Bill of Rights. Kapag ang isang tao ay akusado o respondent, hindi siya pwedeng pwersahing tumistigo laban sa kanyang sarili. But then it could change. Okay, so this is just my ano. So pwede siyang padala ng supina ng Senate ng impeachment court, pero karapatan ng sinumang respondent na mag-invoke ng privilege against self-incrimination o kaya pumiling manahimik at hayaan ang kanyang defense counsel na maglatag ng ebidensya. Kaya kung tatanungin kung pwede siyang porsahin, physically na sumalang at sumagot, ang maikling sagot ay may constitutional protection ang sinumang akusado na hindi tumistigo laban sa sarili. Politically, may epekto ito sa public opinion, ngunit legally hindi maaaring pilitin ang isang testigo na gumagawa ng testimonya laban sa kanyang sarili. But then samantala dumako naman tayo sa sitwasyon ng pagbaha. So regarding about the impeachment, there was an interview with Corina na pwede ba siyang is he obliged to be pag maroon po supina she has to abide the supina. Pag maroon ng supina na kailangan niyang she has to abide by that one. But at the same time, depende lang sa tanong, she can decline to answer the question. Parang ganyan. Okay? So just to, for you guys to find out more about it, pwede naman kayong pumunta sa YouTube and doon po, nakita po yung mga impeachment trial at yung mga interview. The reason point na gina-include ko yun. Actually, gina-include ko to sa programa ko kasi, just to touch base, makaunting, tayo, update sa regarding about impeachment. But if you want to know more about it in details, pwede po kayong mag-follow ng impeachment trials. Just go to YouTube at tapos sabi nyo, update impeachment, okay? So, more in details doon, okay? Kasi we can talk about it, 1 hour lang po tayo dito. At gusto ko lang more
like, just to give you small update, okay? I don't want to be more political, okay? So, small update lang po. Okay, so samantala, dumako naman tayo sa sitwasyon ng pagbaha sa Luzon. So, ito rin ang gusto kong i-update sa inyo. So, patuloy pa rin ang recovery at relief efforts sa mga lalawigan tulad ng Bulacan, Pampanga, at ilang bahagi ng Pangasinan at Cagayan Valley. So, ano ba ang mga nagagawa ng pamahalaan ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC at DSWD na ipamahagi na ang daan-daang libong pamilya food packs at cash for works assistance. Nakatutok ang DPWH sa dredging ng operations at repair ng mga nasirang dikes at seawalls. Bagamat marami pa rin komunidad na nananawagan ng pangmatagalang flood control master plan. Ang mga local government units naman ay nagpapatuloy sa medical missions upang maiwasan ang leptospirosis at waterborne diseases. So, sa ating mga kababayan dito sa Victoria na may mga kapamilya sa mga binahang lugar, patuloy pa tayong magdasal at tumulong sa pamamagitan ng mga lehitimong donations at channels. And I know some people are doing some fundraising for the floods. And actually, there's a group called Emergency Relief Fund, nag-fundraising sila, headed by Mr. Roy Carbonco. So, pag malaman po nyo na marong mga organisasyon na nag-organize ng para makatulong sa Pilipinas o silang mag-ano, kasi somebody has to do it, diba? Sometimes marami, sometimes, kaunti lang, pero sometimes we say, ang dami namang kasi Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos sometimes people are doing fundraising for the, saan sila na, say where they came from, na alam nilang talagang kailangan ang tulong. Okay, so let's just understand the situation. At tapos, they're not forcing us. So kung ano lang man ang extra na makabigay kayo ng donasyon. Okay? So, yan po. At parang heavy ang talk natin this morning. Okay? So, 7:21, mag-ano muna tayo ng song, guys. Okay? So, ng musika. At ito naman. Siya po ay pupunta dito ng Melbourne o Australia. Ito po ay si Martin Rivera. And I know na maraming gustong-gusto talaga na manood ng Martin Rivera. Ito po para sa inyo.

0: sorry na inubuan yung lola nyo. Okay. Kasi ano, ang haba ng ano, community announcement natin kanina, na dry na yung throat ko. Thank you sa aking mahal na buhay na lagi niya akong accompany kasi early morning po ako dito. So, he normally comes with me, si ang husband ko, si ang security ko, driver ko. Ano pa, pag inuubo ako, kumukuha ng tubig para sa akin. So, thank you to my, ano, thank you Mike. Okay, so, sorry ha, inuubo ako kasi talagang yung, ano, yung community na sa haba talaga. Okay, so, Ray, I hope na happy ka na talaga kasi ang dami ko nang pinatugtog para lang sa iyo. And I'm sure a lot of people also want this kind of song in the morning kasi talagang, hindi ba morning sometimes you sort of get up, ganyan. Pero when you hear some kind of music like this, para kang nabuhay, di ba? Like me, nabuhay ako. Kasi imagine after 5 pa akong, ano, I have to gising after 5. At because 5 more minutes. And then my husband will say, ang 5 more minutes mo, baka later on mataranta ka. So, there you are. But anyway, I prepare my program actually the night before. So, okay lang. Pag ginawa ko yan, pag hindi ko ginagawa yan, I have to get up early. Okay, mga higala, let's go back to our program. Again, nakikinig po kayo dito kasi hindi pa tapos yung ano ko, yung sabihin ko sa inyo. So, ano pa bang, community na, ano na tayo. So, yung ano pala nandito, 7:53, maroon tayo. I can do this. Okay, so, dito sa isang napakalungkot pala, just giving update, isang napakalungkot na balita naman pumula sa Palawan. Patuloy pa rin sinubaybayan ng buong bansa ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard matapos sumiklab ang sunog sa pampasaherong barko ng MV June Aster habang papalapit sa Coron, Palawan. Okay, ayon sa mga opisyal na ulat, ang naturang roll-off vessels na pag-aari ng Atienza Inter-Islands Ferries ay umalis mula sa Maynila at patungo sa Sanang Coron. Base sa passenger manifest, may lulang 134 katao, 117 na pasahero at 17 na crew members. Nakumpirmang may 5 nasawi habang mahigit ng 40 pasahero at tripulante na ang nailigtas ng Coast Guard, lokal na mangingisda at MDRRMO. Sa kasalukuyang patuloy ang drift modeling at search operations para sa mga nawawala pa. Ito po yung source po is philstars.com at tapos sa CBS News din ang source ng information. So ayon sa salaysay na mga nakaligtas, narinig nila ang isang malakas na pagsabog sa may bandang cargo hold bago mabilis na kumakalat ang makapal na usok at apoy. Dahilan para mapilitan ang marami na tumalon sa dagat kahit walang suot na life vest. At mahigpit na iniimbestigahan ng Marina at Coast Guard ang sanhi ng sunog at ang pananagutan ng kumpanya, ang aming taus-pusong pakikiramay at panalangin para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Okay, so nakalungkot naman to. So let's pray na matagpuan yung ano yung yung mga missing, okay? So the other one naman, mag-ano tayo ng isang mga background. Okay naman, ito is the Showbiz Run Up and Melbourne Community Events, okay? Para naman sa mga gumaan ang ating umaga, dumako sa tayo sa Showbiz Chika at Balitang Komunidad. Sa larangan ng Showbiz, usap-usapan ngayon ang mga trending box office hits at bagong collaborations projects ng ating mga paboriting kapamilya at kapuso stars na nagpapatuloy sa kanilang global screening dito sa Australia. Mainit ding pinag-usapan ang upcoming international concert tours na posibleng dumaan dito sa you never know. Ito lang ano lang ha, hindi lang na Rod Laverina Arena at Margaret Court Arena bago matapos ang taon. Ooh, you'll never know if this could happen. At para naman sa ating Filipino-Australian community dito sa Melbourne, Community Basketball League may paliga ngayon Sabado at Linggo sa Western Suburbs. Punta kayo sa Dermot Braybrook para suportahan ang ating mga lokal Pinoy. Barrio Fiesta Cultural Meetings, naghahanda ng ilang Filipino associations para sa Spring Cultural Showcases. Check ninyo ang Facebook pages ang ating regional associations para sa rehearsal schedules ng folk dances at chorale groups. Consular Outreach Reminder. May higala. Huwag kalimutan i-check ang appointment slots sa Philippine Consulate's Journal of Melbourne website kung kailangan ninyong magpa-renew ng inyong mga pasporte. Okay, meron pa rin ngayon. I can do this one. Meron tayong the weekend, which is the Melbourne weekend and the Royal Melbourne show on a budget. Okay? Nako, Biyernes na naman mga ka-triple sets, which is today. Ano na mga magagandang pasyalan ngayong weekend sa Melbourne? Bukas ang Queen Victoria Market para sa masasarap na street foods at fresh produce. Maganda ring maglakad-lakad sa Royal Botanic Gardens ngayong unti-unti nang sumisibol ang mga bulaklak at taxable. At siyempre, papalapit ng isang pinakaabangan event ng taon, ang Royal Melbourne Show sa Melbourne Showgrounds. Alam naman nating lahat, minsan ang sakit sa bulsa ang kapag buong pamilya ang kasama, kaya ito ang Liz Honey Smart Parent Guide para makatipid pero todo saya pa rin ang mga chikiting. So magbaon ng baon box. Hindi bawal magdala ng sariling pagkain at inumin. May impake ng homemade sandwiches, mansanas, chips, water bottles at pwedeng i-refill sa free hydration station. Sa pagkain pa lang, makatipid na kayo ng $80 to $100, which is so true. Gayan ang ginagamit ko noon when the kids were, when my kids are small, nagbaon ako. Siyempre, tipid tayo. The next one is targetin ang mga libreng attractions. Hindi lahat kailangan bayaran sa showgrounds. Libre ang animal pavilions, pwedeng mag-pet ng tupa, manood ng sheep shearings at humahanga sa wood chopping competition, may live stands at evening fireworks display na kasama na inyong general admission. Guys, parang marapit na tayong mag 8 o'clock, pero what I'll do, so show bag discipline, bago pumasok sa show bag pavilion, i-browse online kasama ang mga bata ang show bags guide. Mag-set ng strict budget, halimbawa isang confectionery bag at isang novelty bag lang bawat bata. Oh, I can do this one. Public transfer perks, sumakay ng tren diretso sa showground station para iwasan napakamahal na parking fee at trapiko. Yes, natapos ko to. So ayan na mga hibabilis nang talagang lumipas ang oras kapag masaya at makabulahan ang ating kwentuhan. Bago tayo magpaalam, nais kong bumati sa ating mga masusugid na tagapakinig mula sa St. Albans, Food Scramble, Barbie Daninong, Craig Burns, sa mga nakikinig online sa www.z.com.au. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa boses ng pamamayang Pilipino. Magkita po tayo sa pagmamaneho ngayong umaga, magiging mabait sa kapwa at dalhinta. At be positive, guys. Thank you so much. Ito po si Liz Honey, ang inyong broadcaster every Friday from 7 to 8 a.m. Natapos ko to. See you, guys. Thank you. Thank you for support, East and West. Lahat ng ito. Thank you.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
1: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.